akongari eka jado mrenja okama pinya ne pinyo akongari eka jado mrenja okama pinya ne pinyo ngombe ya ye

ni a peyo. A kongari, e kanyo a long de jakotan a peyo ni a peyo. Ingo. Yo peyo no ye, ni nga ka ne kopo no a kerechi a jibi. Wani e, ni o.

Paladina. Kikuma bekan mo ogang paladira boy mister. Hey. Ana ana kacho wila wila or ngato mo wila wila or kono. Chi aber kitam en kom madam segi kom e gwak eno. Hey. Kikuma be ana wini ka nyeri pa ngata pa ni mami an yer le peri. Ana wachi apoi. Good. I karma dan nan ke pinga pe mer ni anga mer. Ana tu gi chelu pe nwa e a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. E wata chi ni du cho ki ma. E cho o lo wa ko mo babu do ke nan we ti ka yatu me gi dan ke chi ni ku ya wa ha. A boy kar o la ga da do. Ki bab do ga boy nda ko kar cha cho do. E eto ana win cho ka mer ki pak ma gwa ko ngar cha ni nya dundu. Nya kiliri. Yene di chi ana na ki kome ana wa chi mana yeah boy. Ana wa chi lu boy te. Ana ber ki tam na ene gwa ma mana pia na cha chi gen ma mana po po na pe kar la lu ak ma mana ene dok chi ana na boy. Lu boy te ka ko ma chi put gen mo pe e cho wa chi mu ze wa ka wa chi le ba chi le ti ka pe nge yo. Yin pe nge ni diang muti. Ana ye karuke ana wachi mana ye boy ye

petrol. An amete ki penjo kwa madam se mister, ti cho wache ni ka kuore manok. Hey, ikar ma cho do dugo, cho kong doko lingata, ya kwa doka lokwe cha amone miyana wache warbe, an amia chetwa kama ene ti yene. Kara miyana no teo beru us girl pa one at anone, chiki miyana ruma chiel ki nge kenyo mister, la kuali tu, loro nanga mudun, hey. Ana wati luboite anna ber kitamne ka twar mer kama wor wan kiri wako chi win lok ma mane ma in komiti e cho wati muzeti makki ja lok an pedone done wi ma twal ki kuma be anti ki dakna ka ngar en kame gi dong peba pe yel wi ya en to kai bi chierba mange at ken ke no at mo mala tena nya mo ber ni me chi pen ke ken chi bu nyoto du gore ka mena boy ki kuma ana wati ka kuma na yel dong pe luboite gena dong pie yini kuar gang ana bi dugi speed te a cha wat kuma na mera anena awuni ka chowati ki dakana ni e nyakilir we katwa erba ye ro majin yor yor wakir an muze duguni no wati o ticho duju we awaje o mana ya boy a yere dong pe

ana na ka da ko nyir putti bu de ka ci wu me ta ana wa ci a boy ay li ci na boy tang tin e genado ti ma ile ti na mane ko ma yang war ma ti ka ta ma ki loni lok mote ano ka cho kwot mot ka ta ma ti tiri ma ki loni chan da ti wi me ta kenyo mister ha genati ye ko na genati ye ma ar ka ne no boko kala ne ki me ta ma ki wiel ko me ki vanish ta kai ming it war pan pick deck ne riyo nyo nyanya gen cha ki wan wan mala mal ana wa cha boy do e I karma da pa nye do dir pe logo war mista ana wi ni ka cho tu cha log ne nan ba muze a tiki la kir ma ler mo kan ma da ta pi no ni kom cha o bi che le kom mera mo nya ke pa kare ana wa cha boy ana bere kan ta yin kom yor karma ndok tuo mo tie la tien chi dok ra do la tien na e man kir yan ngo ma da ta o cho ni mere mo nye cho wa ti da ta wa ti mera mo nya ma ki lo ni klor kon yin ki pana de ene nan me na tien o kir ene wa di ha aboy ana berga nena gine way kon ken ki de karman type yat manyen ma pour kata kara a yele don pe do la tien an bana wi ñun wi le mo te yele kan tamne ka tiu ki yat ni ci o to ram ke la la mo e to wati mu ze yin ka ga wati lok pe wi ñun kon de wa ka tel le ga ana wi ka cho ci ton le ga mo ma pe ni ruba ruora tu etien jo mati ka bien yu kan kan wang ma ti o dek man ya ga gu tu ji tu to ale Do to alle wele waman me ir getek twin wet ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwany amen ana wati a boy de kene don ker yo polo ba ci twar ber enta boy wa wati ni diang muti ni mo ka rien mo ka tel la ki bi kor ki speri gen ko ro e jao cha mo ni ma bere are lo boy te jao lilo ni ma wo Where a yoga tiene wo Jai chamo ni ma bene Ari lu boite Jau chamo ni ma bene Ari latina Jai kwero loka wo Ari lu boite E, e, e A boi chero lok di diango

Jilim, kali manu ni no beri wogene pilo pilo pili gila ji a. Alwa ka kwara te be onge te wit kede o. Na wuni makena ko bi wuko bishani. E ye wunu winyu duwane kinu jok. Donj beru kere bubun. Kai beri diri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.

0: Cloud Radio. Piyong chun kere wear kwaro. Piyong chun kere wear kwaro. Pimara me pachu. Pimara me pachu.
1: Iwan lang yung video tela. Iroka kalupe ngayon.
0: Iti winyo or radio.

Gino mo kati tung chi mister wang mai yen okore. An ni mo achiel an doka di chi we an lim pa war petwer la la ta. Dok la tien ma an anyuala nyuala petwer la li ro. An achiel wat pa o malaba e kar mo kuno mister an no kuno jan. An ne mon weng bok chele bie jinja chi aberge tam ni gok mena boy di kin ge kuno. Eto mon cha wa win gen duma duma man tu gi li chi na o teng gena da ti ma ene ana chi no music mo ma gwa ko na pa ker ke nying mi na boy bi locos man chi ki kuma be dan gu pon ka na na ma liet he man na ke ka na na po ri ngar mo po ri ngot bele ti an mi a po ri wa ma le kuma tu gi na Mr. Boy bi locos man ki kome ana wa chi a boy a yele don pe Kiku mabe, chwa wachi muze, kaku manda, umira chuli gangwa koi chinean paja. Ana wachi aboi, aboi. Kone nere tim kiri meno kono be mada. Eto ane ane chwa wara lea lea cha ulo dan ki kona cha wachi ha. Aboi karpor ki pigi piga dado. Wano chiri wano chiri gangala dira boy mister. Apuali tu, loro nanga mudun hee.

no no jai kwero lokawo we toro bedi no no jai kwero lokawo we toro anamete ki pene ko madam se mister chicho wache ni ka kuore manok he ikar ma cho do dugo cho kong do le ngata ya ko do ka lokwe cha mona mi na wache worbe anamia che ro kama ene ti yeni kara mena no tember us girl pa one at anone chiki min ruma chiel ki nge kenyo mister a kwali tu lor nanga mudun he ana wati lu boyte anna ber ki tamne ka twar me komo wor wan kiri wako chim win lok ma mana me in komiti e cho wati muzeti makki ja ka lok an pe done done wi ma twal ki kuma be anti ki dakona ka ngar en kam gi dum pe ba pe yel wi ya en to kai bi chierba man nge at ken ke no ar mo mala ti ana nyaamo ber ni me chi pen ti ken chi o gnyoto du gore ka me ana boy ki komo ana wati ka kuma na yel dum pe lu boyte gena dum pie yini ko argan ana be dugi speed te a cha ko wat kuma no mera ana na a wini ka cho wati ki dakana ni e nyak lir we kat werba ye ro ma tin yor yor wa kiran mo ze dugune no wati o ticho duju we a waje o mana ya boy a yere don pe

kwerwawo jajalo lima wara jalaweyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka da ko nyir put chibu daga chi wume ta anan wachi a boy ai leave na boy tank tin hey gena do ti mai la tena mane kuma yang war ma tiketa mak luoni lok mote ano ga cho kwot mot ka ta ma ti tiri mak luono chanda ti wume ta kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye merke nano Poko kala ni ki mecha maki wiyo kome ki vanis dek Kai ming itu erpa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma dao pa nye do dir pi logo war mister Ana winyo ka chotu kichak log ni nan ba muze Ati ki lakir maler mo kanyma dak tao pi mno ni kom chao biche li kom mera mo nyate pokare Ana wacha boy ana bere kan nata yin kuma yor kara man dok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na man kit yan ngoma dak ta o choy ni mere monye cho wati dak ta wati mere monye at maki luone kloro kwon yin ki pana de ene nana mere na tien o kiri yin wadi ha aboy ana bere kan nana gini wai kwon yin ki de kara man taib yak man yin mapuru kata kara a yele dong pe do la tien an bana winyo ngwile mo tie yele kan tamne ka tiyo ki yati ni chi oluto ramo kele laga laga mo cho wati muse yin ka ke wati lok pe winyo kong de wega tel lega ana winyo ka cho chir kon lega mo ma pek ni ruba ruara tuwe tiyan jo mati ka bine yukan kan wang ma tiyo dek man yaka gutu jing tutu ale wele wa man me ir get tek chwin wek ngonyo ngonyo mo ki gaj marrajo obet pe cha me cham ki kwany Amen. Ana wacha boy dekene don keri yo polo ba ci twar ber. Enta boy waka wachi ni diang muti ni mo ka rino mo ka tella ke ki bi kor ki speri gen ko ro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy jero lok

0: baba yini bura bura ni lo no ro bi ni ya wi ke je do to yo di an ko ti re to nge dang lo no da bo lo no la yo di an ko ba ba wi mo kwe wori ne ti yi yi ya to nge dia o le je mi ka tu wa tu wa o ya ni no ni no we jara o nge jin ko bi won dang do kwa yin o tong Unwe juki te danu ngo loja loja te la nyoko o paro wonde paro ko nu anu o iria aria mo yo paro ko nu ko ma ngo ituni puno dai akwa yo na re puno ko nu anu o wa o juye ko na nu e janga ko nu yo ama ti lo jira bien unu a wona te chobo ko me ru akite no chobe dia o ba mere pe nu o wa ga dia nja wa ga dia me pe ga mina ko ro dia nja mi o pika du akwa oje nga che mi o pika du o la che o wo ju nya o ma yo o nu won dang do kwa yo tong o ma yo kiri te da nu ngo loja loja te la nyo ko o paro won dia paro ko nu anu o iriem ko ariem o yore pa ko nu anu o tu ni puno da anwa yo na kai puno ko nu anu o wa ju ye ko na nu e janga Kono nyo ama ti lo jira Pien unu a wana te chobo kome rwa Kita eno chobi dia Oba amere pe anu o Kono yira don wa chuko ba Aman wong diang tia kumu Kun tia paro diang e chia nino Alo ya don lanyo Odogo te biri cheke wabe di tong ere chie Kobi Wong diang dogo cheke wa Ni rona ene no loni balle kore ni onu amaro Kom tu ana paula duongi eno kuaru Uwa uchu ye kuna nuidi ane onu ane kode ye eno kuya puanyo Tia kumudo kitanchi ye ba Ken lojo lanye gireo Beri cheki wuninga Wondiang doko cheki wa Ni rona ene no loni balle kore ni onu amaro Kom tu ana paula duongi eno kuaru Uwa uchu ye kona nuo pa pero nuo ande kuda ye eno kuya puanyo Kwa bechi ele wele ye Aman Uwulu beri mon ya kone cho Kwa bechi Chiel Jawa uwulu beri mon Uwula cho uwo chunya
1: E.T. Winyo Or Radio Or radio.
2: Mr. Marin Shubonga Toshon, Podori, a Maduriko Token, Mani Chigiling Wing, two Marodo Donyo, Uganda Wakan, Petty and Yangwa, Nia Yinibi Winyo, Yitirakan, Rico Tere, Hankito. Okay.
3: Ajoni willow ni umega wanu bedding it.
2: Omega willow ni umega wanu beditam. Wodo danyi lobo tiro wai weng. Wodo katilobo nero wai weng. Omega tuwa

0: lalo mire to ngama ngia yini ka do go gara mara puri no mire to ngama ngia yini wa ro go gara mara puri no mire to ngama ngia yini ka mo tiu ku gara mara lo nga mire to wa la ngama a wi di je ka yo no
1: ore ni
0: Bella way. I'm gonna go get me a woman.